0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E oso e pele la mato e ngoto atu atu mau pele alofu malanga leo le tu e lunga Samoa. Fa talo fa tu ai tatu atu ni unei tu na talo fa lava ma lori sa ifu e lengi maa maa maa tafi. Usi mai lori fa afonga i telefonio le asolua so iwa yuni ilu afelo isfulono mai le lima tolu tasi pi ai PMN i Aotearoa. Sa fa fa i roi fia fia ele ala la fanga po le community o tangata Solomona in New Zealand le pale mia fau o lo lato a tunu le sunga Matthew Whale ele tali ngā malo sa fa i ele Auckland Wentock Association i Sunny Vale sa tu ina tu eise mea lo fa fa ale anga nu ili ali i pale mia o lo malanga fa tasi mai le pale mia ministar va i fa fa moni fa i lo inga ma ministar malo New Zealand Na faalia le tali sepai al pale mio New Zealand le sunga Christopher Langson no na fia faa fafonga ima taa upisa ave ele faa mamafa well na ia mafai yai o na ngaru lue vavala lata ia malo e lua. Na faalia se ali ipoto faa pito ima taa upita uva i fealoa i po le sociologist le mana o mio se suinga le malo ma le atunu ula utele na ia talia takanta fai ngaru yaga mai fafo o no le suia le fai tau wafaa le fai tau tosi. Tu se mafuai numera fa mawina se Texas modeling e o atu e le tausanga e lua afe fast food tolu o le tasi vai tolu fa na ula loi fo le sfuli ma tausanga o le ana o Maori ma le lua sfuli pasene o le ana o tangata Pasifika. Fa mele pulo ofese o Paul Spoonley o le investe o Mercy o va ia le suia ma le ola ola wanga nu esi i tutonu a aititele o New Zealand ai mai se fo i tutonu o potua onga. O le taita imo mo le vainga fa upfai ale new conservatives ya Elliot i Kelly o fa ala wilo ane le avea masui tau wā mo le vainga fa upfai ale New Zealand first. O i Kelly o se tasi sa ngalue malosi le fa ala putuanga lango lango ale Hobson's Pledge. O lo tau wivi fa asanga i fainga fa avae po le race-based policies i le vai tu ai ngā tangata. Fai mai a ia, o lo na awa i atu i lalo te inga Winston Peters, o se tu langa lea o lo o ngatasi mo na tali tolunga fa a Pasifika, fa a pea tu ma nga nuu tu fa a solo. Na fa ania se atasi o lo una ia lufiso sali mo tangata maatitiva po le anti-poverty advocate, pe i o fana wa onga i lea onga mawalunga papakura, ua ngā lulue nei i ni tu la u umi, o na ole taunga taa le tauli soifuanga. Fai meritima i ta ilango lango polo organizer al fa'la aptonga le Auckland Action Against Poverty ya Agnes Mangele. O le uumio i tu la e ngaru rei whana wa onga a o a o onga tamaiti e ono a whai na ilo lato manuia, lo lato luma na i manuia. Pe i ta ina fa alia lima ta ngaru e ngawa onga e le o yeise mau mau tinoa i fa afi ta au leo lo salalau ma e le o a o ina mai ni fa mau maunga i tu la ngalue o tamaiti ya onga. O si iti ania le tūlanga le saunga le mui sa mua le mōli sa masama po le empa alert. O na o si whaafita au le tua au e mafu o mai le tau alo tū lai mai le vāo Amerika ma Israelu. Na wha alia le komiti whaafu o tua wha lawere wha fua sei si whono tanga se e whaapea. O lo o lawa le tua au o lo iai le atunu o molo silia le tōru tifunu aso. Na li potia le tūstala sa mua le sasunga ngalo malmana o tanga vai a tipi o le isi lanu o le aso so oai mo le saunga le mua le tua au o le lanu mua muu. Ma ole a fautua ina loa le komiti, le kapenete fa ala wilo se tu ulanga yono tupu fa afose imai, ito tonu ole tolu sifulu aso. Ole kapteni ole awal moana Pasifika ya Miracle fa ilangi, wa filifili ya nei ile auta te wafaa polis kota le manu sa mua, ta penai mole ipo lalangi ya yulai ni masi na fong. Na fa ilo le fa ya unga ulu ya le malu tu si pisi le ingo fa ilangi ya pia, ta penai mole ipo lalangi ya lua filu sifulu fitu. O fa ilangi se tamata alo poto maasani u filfilia mo lea fa moe moe, o le afitau yei sa mo matunu e peo Hong Kong, a Georgia, mo Romania, fa atisi yei manisi o ana water a alo to a fa male mona Pasifika, o Nico Jones, Joel Lam, fa le toi peni matuna tuitama. O le afitau le manu sa mo mo Hong Kong, le asulimo yulai San Diego, le nato ta alunga mua mua i Chile. Wale tala fa ai u, O le tima ita ita ano mua mua le Black Ferns ya Mania Wolfgram na ia maua le fai longa ta walua le New Zealand Order of Merit ilona sao taua ile la kapi a tama itai. Na tūsi ai na Evania se tala whaatso pito whaatasi moro na uso o Justin a vea ila ua ma se uso tuma itai sa mo sa ta animal black ferns a ina fautu aina eli itai a vande ona ose manu ailo na mata. Na avea Evania ma ofisa o atu ina o la kapia tuma itai po le Women's Rugby Development ili tausanga ilu afis full malelua ma si iti ai le tūlanga ita alonga o le Olimpika. Sa mo telefona o le nei aso manu te reina la tapua inga I inga pula I Maria Makelita tuu, so I fua.
2: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.

Ai, hofi hofi atu tau whakalofla hia tu mataka pisinga tau mataka inanga. Mai ke tau tūl ke liu ke whilewei ai ki lunga he pulangi ki he hadau tūl atau whakaholoanga i PM Niwe. Ke la tai mai aho ua nei, koe aho ke hiva ke mahina nei he uni tau ue afi mai ua fuluma ono. Kua lotonga tua i e tau, kua ka mata tua i fōki e mga hala makalili. Ham tūl ka pisinga nei, lei tua ala le mali e toa lena lo kini ki motu ko mai ke ke matuta ki atu hadau tūl atau whakaholoanga tungani whamahani he tau afi afi ua taki taha. Whingeta hofi hofi atu e tau whakalofla hea tu ki am tolu. A tunga ia kua kisia fuki te am tolu hatu tolu te kitaki ku whama Williamu me tahe mai tolu tangatanga hua ko Keith kua e whaewa tu ki he motu ko ni wen. A ia se ko laua he motu ko ni wen ke mga honnei. Ka ausia e lea lolongo nei, a mana ki ki tausia e taha whakatu talanga mo laua e tau fuata a taha ko e toa mai ma kefu ko nio pia fuki mo kapieri ko ia ko e toa mai i rotuma. Aia, a mamuna ki mai ke he whakatutalanga mo laua ia ke he taha whakaholoanga a tunga i kutau kori, ta paki mo ui ka mamuna ki ke whakahoko i he atuloto e whaitabu nei mautali mai ge lata mo e whakatutalanga ia ka osi ai e lealo longo nei matamatakainanga koe whanongonongo

Niu ni ke faseki atu mata matakainanga au tu loto e whaeta punei mata hola valu hea fiafi o atu ke kisia ai e kori fowia ko e nefrai ngoi ko e kamatanga mai e tamafuata ia ko Antonio Matangi mai he maanga ko makefu mai e manga whawa ia tamapeau ko ia mai hana kapisinga mo e whalo tau lauturu e kautaha iane ko tausia ia tau kori a lafi ki lunga po ke tau kori fio fio tau kori tuai tau kori fong ka ko hingoa he hana kori me tapaki mui nei ne whaingoa i koe kamatanga ko ia moe tahe ana tuka pisinga mai mutu ko tu a rotuma a ia matahola valu ke he mangere art center he, o kiu, he autoloto he whahi tapu nei o atu ke langu matai moe sapote hadotolu a tamafuata ia ko Antonio Matangi tamapeo

Ngā nei manako kia tuku atu tau ui au whanau. Tau ui au whanau kia koe ma Rose. Tuki ewa pia fō ki mai hamua whalatahanga. Ko e iki tuko ua, hoana mai tāne mo ia ko Friday. Tuki ewa kia munui na hamua whalatahanga pia fō ki. Mo e au whanau, manako e mautore pia meni ue ke tuku atu tau ui whamunui na au whanau ke lantai mo mua. Pia fō ki mai tamu fuata ko Riley kumitau pavihi mai mutu ia ko Australia, munui na hau au whanau. Nā kai ni mo a koe ma Auntie Linda sa Lona Ricks. Kia munui na e au whanau mo singa i osia. Liongi ki mo hea tua ki fō ki atu tau seno malolo me tau aho fia fia ki he hamtolo tau mo mui.

0: listening to PMN Niue.
1: PMN Niue ane ne fai whakanongonongo tū mau mai kai kia mga pisinga tō tahe mga riri a fia finei. Ai sa whukini kai te tamam da hui a drau kai. Tui kua tō sini ka hama tamam pūsi ma whanaka e iroa. Koi... Koi hane mga riri ai ka kua lata ki e mawhana. Ringa hepe hui tō sini wha lata ne tui tui te hui tō sini ari ari. Ka kua lata ki tui ta hui tō sini mawhana. Whaka puru puru mandau mataka inanga ki e mawhana moi. Milino Foki ka hako hoko tata toru ai mo ne ke tau mga haranga ngāo Foki. Longa Foki tau meana ne whae. Whakana velawe tau mo mui. Ke tau mga ho mga liri penei mua atu ke he te furu o whanu lala fikia i e mga liri whanu kia i tonga ngao ke he ke he he kua jau he tau whai tau pui ka mori ki tua peko peko he ka he furu ai kua longo nara iau he furu kua kua karea ko bia he he nofe mutu pālangi nei nei whapia ka a ino ninge se ko mutua te kai sinu aiz kua longo na te kai ka kahi ngā ngā koe te hawha hanga hanga mitaki. Kai moha ia mada mada kai nanga, tukana ia ki hata tura whakaholoanga ke he PMN niwe, liriua tu te turu ke he tau rea rolongo, ke whakatangitangi ata ke whakanangonongo mai am turu ki ai ke pouri e pounei. PMN niwe anene whai whakanangonongo tu mau mai e koi ki ai.

ki kua fia fia mtoro mātou matakai nanga he whanongonongo mai ki hatau tōra tau whakaharoanga PMN ni we ki nataia mai pūri he pōnei wani mo ka osi hakoa mga hao tō matuta ki atu hatau tōra ka pisinga koloana PNN e tau whakaharoanga PMN ni we matahola ua ke matahola ono ke he mga pungipunga pōngi kai tō tahai fia fia hakoa whakaseringa mai am tōru ki hatau tōra leo taongo ke he tau awhiawhiua, ke he tau mga pungpungi he a holotu. PMN ni wea ene whae whakanongonong tū mau mai koe ki ai, o whiawhia te tau whakalawhi kia koe, ka eko whakanongonong mai koe, tau mutu mamau ke tau mga honi.

tau niu. Ko tau, wena kai osi ta tau ake niu ko fukufuko ala haia. Mutu mai tau luku. Ka haka, ta mai tau polo fua, ki ta tau. Ko ka kakoe, ko tau merene mua atu ni, ka behe ko ai fai ika haka, mna fai fuse ka matu o tu puna haka. Ka e, ta mai pun, ta tau ake niu, mwe, Koe fulu ala, tau kai fulu ala hei hei te maha whaka mua. Koe au, loto lahi au ke lo longo mai kori. Na whapehe mai e angkolo, koe tamahiki he hei te umtupuna, mo whaka sehina ake e matua ta ani hako kotonga, kilo kumulisoni, whapehe ai e gau, vilo te hui hau. Kai bil de hui ta ke et ta fini o il ka hui ke em te os mo esi pe kata em bil de hui ko li de lim si finatu ka am ko pe kofi fa ka ko pe hier fuk ke ko li mo lo long ka ko e te mani ka ha ko ke he te do fa ka ko an na ha ke o ki ni we mo pet mo ka van si u hu mo e lo long Si tu o kuri. Si pehe mai e tamififine ne si whakaue ma mata ko tu mai e koe e kori whakasamoa. Si pehe o ke ia mai e mai ki ke au. Ke whakamama ne o ai ke kori samoa. Koe kori ni wei. Koe kori hei a taha he te o. Vire to hui, koe kori to lini. Ko kofi kofi, ka anga i kofi kofi, ni ngā hua te tupuna, whakamalolo, ka otu ki kentuki, hake ki fisinga, ki otu ki heana i fisinga, mo te tanga, mo te huru, ke mua mai e one oni, ko mena nei naifa i one oni lahi a niwe, to tolo ki loto heana, mo te tanga, whakapuke te tanga kei ki to one oni, to tolo mai ki fafo, ke tau tuke ua. Si ono ka ha, ke tau, ke tori tori ha, ke tau ka maka, ke hoko, ke hala, ke mai. Si ono ka ha, ke he aonga, ke whakofe ta mga aho, nei, ko, ai te pulufuru ola mita. Mo moko loto ha, koe manatu tu tupuna, he tau vau, ha hala te ua kau, ta langa te ua kau, tau e te umupunga. Koe aonga hai e ne whakaako au ke mga hau. E loto lahi e te tupuna ke mo ua e te whakaako anga mai te whanau he maanga. Koe e kofkofi. Koe e nene munuina i au ko ilo i au ke mga hau. E mga hau whakapiri tāne. Ta fufuola ka ha ke kisi kisi ke te whakasino a pack and save. Ka ha ke. Te manatu e au e tohi tala, ne tohi he tause he tau whaianga nusila ne o atu ki ni ue. Si behe, koe tohi whakamua hai e hako ni to tau, ka ha onono ki ai. Si utai au e tohi tamatuhi tose i hako ki kaina, ke whakakise ange ke motua tupuna hako ko finehenga matapitu. Si kata ia, si pehe, ko se le fua, pehau, ko Mr. Peg ai, Mr. Peg, ko se le fua ta Mr. Peg. Si to tau toko ua ma ua he, Mr. Peg is a man, Mrs. Peg is a woman, Mr. Peg is sleeping, Mrs. Peg, and that's how. Ko whakamata hai hako ko to tau, e to, a to tau, to tau fukina, e matua tu puna ka hama, ka mana tu lahi au, ka kisi kisi au ke tiwi, ka kisi mana te au, e tu puna ni pe, oh, a misa pe, ke kukuse le fua, ko e prima one, si, ai loa, ko mua ka au he aonga,
koe taha ke se reni po ke pene onu, e te o ke kaina. Si kua kori te mai tupu tu tu puna haku ku pe mene ko he maua e tu peia. Se mana alinga ko se reni whakala te au. Si vilo mungo ia he matua ta ane e tu puna ia haku e tu peia. Si ka hoa ke he hana fia fia la hi hako maua e au. Ka koe aonga ia kaha he te waha ia. Ko hoko ni he ang ko pe ka ko standard 4 ai fa po ka ha ye et ha ma hanga ko mai de tama mutani mai de tempo fin ko ba hanga ha ye ka mo wa mai de eto ko te tama dani ni ko ma ka fa hinga ha ko scholarship ke mai ke fa ka ko ke mut balen ko fa ya nga ha ko he he aonga he te he tama he mahe nga ia kaha e kure te accelerate class ko e ko close ta alangi mo sane sione ho se ko sane sione ho lo tolo he frua la hana te whakaha ko anga ke mauturu ko e kumi mai te kupu e ha taha mga emene mana atu e au ke he naha ko e hau ta hau tu pehe mai e ia ke mauturu kumi ko hai e fifine ne e whakapiritani a kaha when she to turn into a flowing river when she got married. Hei, te whakakoanga i kai mana tuhu me au e ne e ko tu tala mau tōru ka ha me tau whanau i he wahenga i a kohako ko tau. Ai lo, si osu mhe si pēm hoi ai e he tau me na oh, ai lo am tōru, you don't know. Is Mississippi River. Ai ni mo te whakaako a ngai e kaha e tau mea fia fia ka mana mana tupi hea ai kaha e tau whakaako a ngai. Si ko ko le siri Rex e uru fai a ngai. Si whakaako ka whapehe mai ia ke au ka hama e whaupok ke o ke whakaako e whaua whanau ke toto e totohi whakapiritania. Ko a ngai hai e ne mō ai ke hai e tō mga hau whakapiritania. The Director for the Pacific Island Education, Penang ki Niue. Si pehe mai e ia ke au. Hai e whee e kau ka taus. Whanau koe ki New Zealand. Ko whakahingoa ia ka hai. Ai ko scholarship, ko observation course. Eia. Si ka riu mai a koe ke hem ke he mutu nei, to i loa ka hako he ngoe to mena ka, si hau au ke he mutu pāleng. Eite. Ko e mena whakamua hako ne whanu ki ai, ko te araroa. Hoko mai au he tō fua, ko maua mo fufu ngahua. Hoko mai ke ko e directe ko e Pacific Island Education o whakatari, mahana da whakahawa, uta. Ko e nono whakaku ki opotiki. Mo mo, to hoko atu ki te arawa. Ko e fufuru ala hai, he te tangata he maanga, he liwek, he aonga te arawa. Si tinatu ka ki tiki tiki. Hicks Bay, Long Adomen. Do you hake moi au ki niwe? Pinanga ia ke ngahua ki niwe. Si plebeia mohea maua. Si ka mau. Si ka e. O, te ngahua maua hei i manihiki. Ngai, le kukalan. Liu mai ke muti nei. O hake ki tonga, whai ao ngai a he, Tonga College. Ko te mama tu tu puna hako, ko matapitu fin henga mo pumireko, ma whana lahi hako ke ala ua. Ko o mai a mau fin, ke whakarataha mau he motu ko ni ue, si o mai ke motu nei, mo mo ko e loto hako ke ala ua. Si o mai ala ua ke motu nei, si manate o kaha e, ko te mai e, si ko te tupuna ia. Ko whakamia ke motu nei.
Ai mama, long ai tau mai e tau mena ku mana mana tu kei. Kai mita ki au ka ha, ha ko maua maua, tau si ha maua kaina, si no no fuai, tau e moi tau whanau, ne whanau mai maua, kei me. Ko ia, ko e whaka whai aonga, ka ha, ko si ko e ka ko au, ko no fuau i kaina, ke lewe ke heta whanau. Ka koha ko mga hau ne whinatu o ke whakaako ke mua hako a tohi ke whakaako ke mut pālangi nei. Mua te whuwhuru ala ma petu he hako tau mena he ao. Ai, ke manatu e au, e ao nga whaka mua hako ko anui. Ko e matakau kori, katoa e se au he whanau ni tāk. Kuri e manu. O ke kuri. Ko e hai e hai festival, ko Waipareiro festival. O te whanau e whakakuri. O, ko fulu ala hai. E mana mana tu ka hake. Ko tau mena he haku ne maua mai he tau tupuna i ni we. Ko e matu tupuna haku ko matapitu finihanga. Ko e ni whakakisi mai. Ka ko e pihe ni heanga ko whakafu ke si e medalini. Ko e mena he rahani ke si e medalini. Ma tae te fuapolo. Na tahe tahe e whiua he tau whanau aonga i kopa kofi he maha ia, ko e long ball. Ke tāta te fua polo, ke tā si lis, se pehe, tau se moe he te whanau tā ane halau tolo te tama fua polo, si whawhawa ki te tama fua e tama patuo. Ai fulu fulu ole te mene ia kahaka ki sia he te whi aonga ko ai te take te mene he te whanau tā ane i tau se ke whanau whiwhini ke lis. Ha mau tōm, ai, pehe mai te hata tama ki au. Oi, ko mina whai pua polo, te nisi ka, i tamai ki whafu, ko e nige whakangalo he tau whanau, ko e o ke tae tau pua polo. Tama ne ne ne ne tau, ko ne mea kaha ne ilo ilo i haka tau lima he, tae pua polo mai, te pua polo pe. Ae ke kukoe kwa whakaako atu e mga hauniwe, ke tau whanau, whakamua, ke tūtala, ke tau tupuna. Sipihia, ke tāhe longo, mai tau kori, e whakatūtaki, ke mōua e tau tonuhia, tau whakakisi atu, tau fuaki, tau pulotia. Ne whakaako kā ako, kisi kisi ki ai ki hako, ki he te tau mene. Ako au, koe mua nei au, kakapea mea koe ke au, ke tuo, ke kori, Tua o ke kori, velo i tau hui, kori i tau lima, mai ono, e lo ilo o ka hae, e kori. Ko ta mena he hako ni whakako mai he tau, he tau mamatua, mai aonga i kof kof. Ka longo ni au ka hae wharua kupu, ni kua whakaonga. Ko e taha e kupu ni whaam, mana mana tu o ki ai, ko e hokotaki. Si pehe au ka hae hako manatu. Oh, kupu ia, oh, hokotaki. Hokotaki ke he tau leo leo. I whinatu ke he whakawhiri anu. Ko e kupu hako ni mre manatu ki ai, ko e whakamanatu, whakawhilo anu. Ka hake whakawanga, kai ko pehe ka, ko e hokotaki. Ko e whanau ni ke ha e tau wangahau, mo tau se anga he tau mena. Kai ko e tahatang mene ke ha. Ko e nākai. Zero, nākai. Pehe haku kaha manatu. Ai ko whea iloilo. Ko kupu tonu, ko alata ke na ia, ko e noa. No mala. Ai whai. Hau noa. Ai whai. That's not. Zero. Noa. Ai ko nākai. Ko hai kaha ne kumanatu. Ai ne pea tō kaha. Ai ko whea iloilo. Ko hako te mana mana tu ka ha, ke hako te mena, e whakako, e ke mga hau, he motu ku ni we, he motu ku ni we, ko te mga hau ia. Pehe au ka ha, he whanonoa, ka longo ne au e whaktau atu hau ka ha, ko mga hau ni we, fia fia loto hako ka ha, no, that's good. Ke mga hau ni we, ka koe mena ia ka, ne pehe mai e te mamatua ka wanga hau e mga hau ni we. Haia e te kupu fufuara. Ko te lolong
panangonongo fuk kaha kita kupu. Ne pehe au kaha hai te lai vanga haua tu whakamua. Ai koe fia ilolo, koe haku, koe atau tau mena kaha mai he haku a tupu anga i ni ue, me tau mamatua, me tau mena ni whakako mai alo tau longa lai. Ta tau se kai, e te tau e te takihi, tau se te whai kai, koe, tau mena o si e lahi e fufuru ala. Ona ona u kaha ke tau whanau, Vanga hau fuka niwe, lolongo fuka niwe, kori fuka niwe, lolongo mante to lolongo tapu. Ko te lolongo tapu mampetu, tunga ne kaha te au. O mai amu toru e tau ka, pisinga ki a lolongo a tau toru moe whakatulau, whakatulau. E pure a e hova moe mahani mita, kua liu pelevei o moe whakalata haa. Beautiful. Mana mana tau kaha, akwa hako maa hane, kaha kwa nakai fai, whaka matutu takianga, mua e matutu takianga, hako mo te whaka he hepa hane nga hua e mai, he tau tahe hafe he bebe seo balung fuku matoru, he liu mai au i toko maru bai, he whano whaka mua, ai a kaha he, koe, funding body. MASPAC, Maori and South Pacific Arts Council. Mai e tupe, mai e kiwi tū ki MASPAC. Kaka tō motu nei, tuko lau tōlu ka hā, e taha maanga hea lau tōlu a tupe, ke whakatū e matakau la lang. Se wanui nāu, ko ui nāu, ke finatu ki toko maru, ke he whono mua ia. Ne e ne liu mai au ki no ki a kalana, se ka mata mua ia e la langa ha mau tōlu me te mamatua. Ko te mamatua ia ka hā, Ai kwa koe, ko lau toru ne whakaaku mai eo. Ka kai ko au ka haa ne lango matai ke lau toru. Ka munu i nao, ako ko pē ka haa, o ke maanga e. O right through New Zealand. Ko mna whanwe ma tūtu punat mi mine ko haa ko hitai. I wat, ke he koe kāgo chede ka haa i alufi. Watuke, ke momohi. Si whawhanongonongo o ka whihipo o ka ha, ako mna tuli se linga he matua tupun ha kuki. Ke tlangi, ke heta mena ki aia. Aolo, aolo. Mui hala tola te utala ka ha, ke heta o pehe mai taha, taha, taha tanga e taha matua ni pehe. Ko he tala e kai ke ikupito, ko peke pehe ka. Ko ikupito ka ha, he tuhi tau. Ko i tipi. Oh, tōla he te whiwhine i tipi he furuala. Hāna tau atau. Ke he tau tāla whama, nā te au ka hā, mo he tau tōlo atau atau lolong. Si whanongononga au ka lau tōlo ka he uhu e. E salong au e, te te pareri, te eilo e au ka hā. Ko lahi mui au ko lo, oh, it's a long way to tip the great. Hala long atau, hala tōk, their own version of it. Ko spuku ala te e te mene ka hata mua tua. Ka mana tu ka hama mo mok. Hako mena toko wha e great uncle hako. Tau lafu a new tam. Matua ta ane he matua fini hako. Ni watu he tau. Si kohemu Peni, puru, mohipa. Ko tau se te kahagiri riu, ka kua ai te whihakea he muki niwe. Peu, I'm proud of him. I don't know what he... Ko hingo hana tau mena kaha, ai, toko tōru mō ia, e tau lafu toko tōru ia, ko peni, puru, mohipa, he tanga niri riu haki niwe. Ka koe flu ka ha, lahi e flu epidemic. Si kua ngā ngāo te tokolonga he. Si masim oki oki e taha. Si pehe he tala he matua tupuna hako. Ka whakaholo e tangata koe kua oki ka ha ke Ai on on, tukutuku hifu. Kai pehenie e taha
Ai fan no fu na u hini ke no fu me ko si hini pa ta ko pa ka pa te ni ha pe e et la ha he mo tu tu pun ha ko di te ta ta ru ka nga a ko ho ko fu ke ha ko ke fu ki te e ta ha pun fa fa ma pet ko ta nga ko ho ko mai ko ma tu fi fini han e no tu tu ke le ha na te fa na u te ko fa ke ho ko mai Toko taha ni niha, kuhipa. Si pehea uka ha, irua uka ha, kua uka matua. Whakalo whahae e matua tupuna ia ha, kuka ha kua tū, kua tangi te. Si pehea uka ha, kia lau tūru, na pehe e lolongo, ne lolongo mai he matua whiwhini ha, kua longoni ia ka ha e matua tupuna he lolongo. Whakau e lahi kia misi pōres, misi mōres, he ta mai a peni mō pūru, ke whakatū he whare tapu, ke ono ono au ki ai. Well, that must be the board on hanging the TV. Nen mō moko i pihia, ne whāma nā te au kai, pihia uhi, he hai whāma. This is the mother standing there waiting, and only one of the four brothers who four sons who went to war. Longa tau mena nene whakawhikau keita. Ka ka hako tau mena he hako mui, ma pet, koe mua atu ni, ke la langa. Ka whakaako au, he aonga, he whai aonga, mua tuhi whai aonga hako, ke whai aonga ka ha, ka koe ha, ka koe mena nene, mua mai he tau tupuna, he pa kisi kisi ke lau tulu ka hai, ke la langa, moi sia, kum nia ko mo hinga la hikia se longa de ka au ka ha ka he da ka at pa pe me da fog out mother you talking too much pe toko ni ka ma ta ko lo he pe me na ma ta ke tu ta la gei

whana whana tau tino mata mata kai nanga ke mga tonu nei tō tae mga riri. He ko mua ko hoko mata turu ki ai. A tō a huma i ka hā ke mua ta hā ta mawala la ke la ta mua turu kai tō tae mga riri. Si tō tae hanga hanga rea fōke ki kisi atu ki ai ke mga au nei. He a tō mga hala nei ko hoko mata turu ki ai. Ai ko mena whape, ai ko mena whā a longona la he mga riri ki te mga apehi ka kua ke sia kia hiki hiki anga i matangi ke mga anei kua longona tu mau te ka haitau tūru i mania he mga riri kua lati ke mahani kua lewe na nofu ke motu pālangi nei kai nā kai ni pihia ke ki whewe fwoki leo ngini ki mui atua ka hake mau atau tūru tau maloro sena si pia fwoki ni ke whakama whana whana mai hea tau tūru tu tamu porohui aitu ke mai ki ke watu ke tau whakawhika uanga. Pia me ni wea nei, ne whai whakanongonongo mai a koi kia.

kua ni mō mata mata kai nanga ko he antau toro ka pisinga kuru ana penien ka hoko mai ke tātou antau toro ta whakahaloanga ke he komoa ke hoko atu ke he mata holaono he mga ho pungi pungi kai whakawela he ke am toro ta mga ho ko fua ki ke whakanako nongo mai ke antau toro reo taongo PMA niwe ke nga taia mai whahi tapu nei. Whia whia whoki ka kua i loa ka ha ko e tau matakai nāga nena nofu mai te motu ma mau whoki ni whai whakanongonongo tū mau mai ki hata utu la leo taongu ke tau mga ho toa haua ke mga pungi pungi he toa hau rotu whakaue hawe tū lo ke amtūru tu whakanongonongo mai mana ki ni ke monuina mai ma whala hata utu ro se matau matakai nāga to o si ha ko nga hua kai ha ko mai ka psing ko wan pme ni we ai ne fa ko no no mai tu mo ko ikia

tō tahe mahu he tau kai he motu hata turuko ni ue ke maka nui mato matakai nā ki si atu ki ai tō sere ki hi ko e tau mata pihu whāno ki ai e tau whāri ko e tau mga hāla tuai na ia e ka hamu o nege kai ai tō kai pē nā si ki si atu ki ai fōki e tō taha e a Mahu e tau wā he tau matakai nanga ne whai wat ki tahi fōki kai ngai ni ka hain tama fua uri hanga ki he tau mga honei manongi fōki ni ka hae he he ono atu ki he whakasino ne tuku mai ki runga whawhanga pepa whakai whungutu noa mai nam tūru matau a itu kakai e ke whewe fōki hama tau matakai nanga na pia ni ta hawala ki he hata tūru whakaharoanga ki he mga honei mohemisi atu ki tau mga kai he motu kuni ue

Hoko mai tua ia mga hama tamo te kainanga ki e mawe hea tua iau kai whakau e oi tulo ki am tolo atau whakanakono ko mai ki hatau tola leo taongo ke nata ia mai mga ho pungi pungi nei whakau e lahi ki he am tolo atau whakanakono ko mai ki hatau tolo atau whakaloanga he pia me niwe ke whae tapu nei ki ana nofo am tolo mai munui nei mga pungi pungi nei tori o atau tolo ke whleveia ke whae tapu kahau. Tarinda heka nei ni mawe hea tu, kia no no fuan.

e pō, pō whakau e kua tuku mai e mga wane, te whai kupu ma tō whiwhiri nei te rātai mo hea tau tōla maanga ko Brisbane. Koe whanau tau walatala kūkū, ko lori te whakatese mo e lata mo pō. Lahi buka lili, ma luna e te mga wane i Brisbane e tō longa kua

ala fala ya te tolo pui pon wa hok tolo ki ai a ko fi ha mu tolo moni ata fono mo mai ke he a mai ha to tolo ala ta on ri pi mi en ni we kum tolo fo ki to ka ma mau a mai ya america i hawaii mo ha to tolo mo tu fo al ko ni we mai vani toni to ka vi ma mau to ka vi tata fala fala ya te tolo pui pon isi a tu ga te tau frawe ki a mutol ne fai tu mau ki frono ma ki tau tola la ta ongui pi e mena ni we a ko ku ingoi tonga hua ha mutol ko mana manatu ke tau si ka ala mai ke he a po ki ran hoko ke he a ho fo u mo mi pungi ne a fa mkalili te mo ne wa ni mo ke pui pui ha mutol tau sino ke tui to mena mafana ke lata ke whamolo mo e a mutolu a tau sino a kua hoko mai te e tō mongo makariri nei ki hato tōlu a motu nei ko Okalana puke hato tōlu a kawi nei ko Okalana puke a motu nei ko New Zealand ko teo leo nei ko mea ke tante ki whamafana mai a mutolu a tau frono mai ki hato tōlu leo taongo kui pia mena niwe

ko toka e tō ko tūua ki tō e atua ki tō ana ko tū. Aira e tō whakaroanga ki lati

o atu ke tau whakaakoanga me tau ngā hua. Ki a fōki te mutu nei, ka alofala hi atu ke tau maha whao katoa pu Spain, pu Sydney, mo Perth, ka alofala hi atu ke mutu rosi. Ma vehe atu tūru ko makelakatane nei, ko ma vehe atu no nofua mua munu ina koe nei

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Mana no mare ha weki pe malo le to tope ko flip modal mo ngongo apre lugan ho follow sone wa fe wa no ko tu ma pe foke tu nga

0: ia e kau mimi pa Pasifiki lolotonga ko ia ko nga unumai ia e whaai ko ia a e leipa ke whakaha a ki nao toro ko ia te nao whafufungai a e whaai leipa i he whi au whiri ko ia o i wafe wa o no pia o ku ngari ngari o kei tuu mao pe kau mimi pa Pasifiki lolotonga ko ia o i paati kei whika maalunga pe a Kamel Sepuloni pe mo Barbara Edmonds ka ko tō hifo a tangi utikere a ki hatu uunga ia e tolu ki he whika hon fulu maa faa holo hifo foki pe mo Jenny Saresa ia a ki hatu uunga e taha ki he ua faa pia ko le maunga Lydia Sosene ko tō hifo ia a ki hatu uunga e hon fulu maa taha o whika faa ua ko anae neru lea vasa pia mo anahila kanonga taa o guna lorotonga whinga ki naua ke toe foki mai ki loto ki whare a rea hi lia ana maa lolo i he tau whiri wha mui mui o gai foki o ngome mi pa fo'o ko sange malama pia mo Henrietta Hanking Tangaloa ko ki naua ia o kuna whakakakato a erisi ko ia a e whinga ki whare a rea o e tau ni ko o tutu ni he potu ngawe mo ui koe anu silani a Health New Zealand ki oua e toe whakao ngai a rea mauri i he e-maili ko ia e potu ngawe ko ko ngaini o e whakahoko ngā ue ke whakatata i kotoa e ngahi proklama computer e uo fulu ne tō mai me he ngahi poate mo ui whakawahi whanua ko ia ki mua he wafe uo ua o kulotonga whiri foki e ngahi email ia a e konga lahi o e kau ngā ue e toko hiwa mano me he ngahi wharemahaki motua he tua sila ko ia ko te fatuora pia uamana ki ia e toi ririu ko toa ia ki Health NZ i he mahina ko Okatopa ko whakafoki he whaa ia e kau ngā ui koe koe PSA koe koto mō maupa anga a riliu ia koe ni. Kua puke he kau polisi ha toko ua he ria ha ana whenga ke hola me he kau mau mawhai pe whakalaka ki nawa ia he me alele koe a kau polisi. Na e turi mui atua ia kau polisi ia pe tukutau whituri atua ia ngai me alele i he loto i Hawke's Bay. Kwa tatau ki whamatala na whaha he kau polisi ki he whauri ke tu kana i kaipe. Ne turi mui atua pe kau polisi ia me he mamao fowatu i Hastings pe toki mau e mea rere ki Flex Mia. Ko ha tangata ta ua hiva, mo a whewhine ta ua walu, nana i loto i he mea rere pe ko pea kuo puke ki naua, pe tēnā ha i he whamau a ngā he waveta ha. O kui kai fukiha ta haia e lawea, pe i kai ha mau mau ki e ngahi mea rere ai kau polisi. O ku loto ai iwi ko ia ko ngati, o ku loto ai iwi ko ia ko ngai tahu, ke whakalahi atu mua ai polo kalamato tonu ko ia ki hono whakamahu i ngai ai pounamu, pe koe maka o ku mahu inga kia te ki nao tolu whakao ngā ia i nao ngā hi tā tongi tongi. Ne whakotu e he iwi ia koe ia e proklama whakamu oniko eni i he wāwhi hongo fulu. Ia o ku atua ia e whika makehe ke lava ke mui mui ki ai e kau whakatau ahana topu anga hane no historia mo ngā hi whamatala pe he. Whatahain mo ha ngā hi whakaha koe ia e whaunga hono wha pia mo hono tā o e makani. Kua whakausi ai e he sea ia koe te runanga o o Ngati Waiwai, Francois Tumahai, e malaba pe ha taha ia tā whakaati ke kauta e totongi atu ki he porokalama ko e ni. Pe au kua o foki ki he toko ua ngia uia e kauta atongi tongi ko e ni. Me he ngahi matakari ke he kehe pe a kuna osi lesi si tamai. Ku pe he e panke whakalakalaka ko ia a ACA, a ADB, te nau tokoni whakapaanga whiunga mo e walukilu ano mano Amerika ki he pureanga whakatahataha ko ia o Micronesia ke tokoni ki he ke ake ko ia me saikolone maalohi ko Sinlaku. Ko e saikolone lahi fokieni na ne wesia ai e kakai e toko tolumano whaafe me i chuk pe amu yat i he mahina ko ia ko epeleri. Ko hono ngahi matangi maalohi uha lovai pe mo ngahi peaula lahi na ne fatupunga eia e mate o a kakai e toko hiva pe a maumau ai mo ngahi api e fituafe nai. I whamatala me ADB kua nau whaha ai e tokoni e pa angani ki he poreanga ko ia Micronesia ke tari ai ngahi whie mao whawawawe ko ia ai kakai o chok pe amo yap. Ku hoko e wesia lahi o e kaweinga ko ia o e vainga Super Rugby i liha lavea ai taha e kau vainga ko ia ai All Blacks Wallace Sititi. Ne whetongi a Sititi e mni te taha waluo wa inga moi Reds, hi ria hono whatoa ngai, okuri riu a hono sino. Na e whakahai he kaptenia e chief Luke Jacobson, ko hame a whama mahi lahi e ni ke te ngau tolu. Oro tonga whakaa kea ke pea e tangata i wharemahaki, pea ko ne tufa tufa holo a hono ngahi lai ata, lo tonga e nei whare mahaki. Na i kuna whoke a chief ia a ki a whaono ki he uawha, pea te nau whetau laki i pia moi Crusaders i he semifinalo e wike kahau. Nga tanga peo ngongu o kōku mai maktatole ako ni kōu Filipo na ikuna fuke a Chiefs ia aki ai whaono ki he wafā. Pea tēnā o whetaulaki pea moe Crusaders i he tau iko ia e semifinalo i he weekend. Kōu Filipo moduralo, tuafat.
1: Island Time with Tōwhinga and Ina.